0: le jade si o ni ri apere ogun to ja baba re lara omo re oba mi afina ja faraja oba mi eru ninu yin oye eyin oru ate aye ba mi ki oba mi the greater and the greater ti o ni igba keji ani fe gbogun ti awon bi yamo lojo ojo se oba mi jeruba won loja won laya gbogbo ile pariwo go baba labi yamo yin ti wole were ta fi se labi yamo ran o oni sofo mo Esther chapter 2 ba da ise omo re ma wo olore Esther chapter 3 ba se re ma fo la ke otomo tomo Psalm 32 verse 50 oluwa yo bu ko nje re lopolopo ti kan ba lo dede fu ese de niyan sugbo de korita kan ti kan yi wa pada seyin ohun akoko to ye ko se ni pe ko wa ona re pada si odo Jesus ikan keji ni pe ko wo boye wo ti kan iwo
1: to hate it
0: oh kan wo je te ba ti be si se alaiso to pelu oko abi iyawo won ni kan ti be si pada seyin awon kan wo je te ba ti be si mu imukumu ni agele won ti dagbere fun won to ba ti e mo ti eni kankan gbogbo wa la saka itan santi nu we oni dajo ewo ogo re ni pe abe fe le ogbodo kerun ori re ojo to kan ojo na lo ka abamo o ti le wa ni korita to ti mere lowo ara re wu pe ki lo sele si oga o le ma wo wu pe se bi won pe olomo ologo kilode ti kan ti pada seyin ile koja re yi ti le je ko bere lowo ara re lo je ko pe se mo ologo de wa daro bayi baba ma roju iwo ni ko wo na pada si odo olorun ko de satunse nibi to ti kan iwo ogo mama anu olorun ma poju fun asise sami gbogbo ile oni ka ba mo irawo idile yo ni gbogbo ninu osi yo omo ara oni dero agiju daduro aye omo yo ni sori kodo ina iku ajiji ko ni jo omo ara orun gba idile yi lowo awon ti ki bojo kan to ba yanja olojo aye re oni fi osile la ojo esi ati abuku ko ni role olori o eni yo ni kaju titi ko fe yese ko loruko jesu omo ara oni subu ire ma to ka won omo ara o gbogbo wa ni ali fowo se loruko jesu ni wo owo ti yere bi awada omo re ma ja sibu owo iwa to omo re ma ri ope da loruko jesu omo re oni towo be ru gbigbona eni fe ri o ti o fe ri omo re yo ri ibinu olorun omo re oni rare loju emi re won ni fomo ran lo soko ekun o mama oni wo lule bi ogiri gbigbe o se ni bi ya mo wa rowo toju omo re o wa de se ya omo re dale baba oni baba go ni je baba omo re o iya oni yago ni je ya omo re ayo ni foru yo san re lenu ami ami lara iwa to omo re o ya jade aye re tesiwaju tomo tomo omo re oni jo bi oran ayo ni le omo re di odo lati lo pon mi omo re oni jo eni okukun wa kiri o omo re ma tegbe wa ju egbe lo egun aya bi ko ni bo omo re ma le o egun afowo fa loruko je ko ni omo re le mo o ni rogun arina ko tori omo re o ta yo fi si olowo ayo ni bere re lowo re o omo re ma pagoko.

0: ni alare ni oba to foju orun dara yo fa yo ma re dara rere o o soro ase gwa yo ma re o ni ri malala alagbede okuku ko ni fe na mo gogo wa o eni gbe bo tori akobire yo pada se bo gbe o mama o ni se lakala kalori oko lori aya lori omo re ila koja yo ma re lorko yeso ni gborun re mo aje mo ase danu baje lori omo re leni oro kikoro lati le baba o ni ri mo o oro ibinu lati le iya o jade lara iwa tomo re ile oko mama wa ko le nibe oda o ma ara moto agbo iya jade lara omo re agbo ko sala nu ko soko yo my god ko ni ja mo re o ale ni madayin ko ni ba mo re losu yi o iya nu to ni committee bi ti joseph oya agbele olowo o ni rogo eniyan mimo o ni wara re bu seku lori omo re o aladura ka ko ni dojule wa tomo re elemi ka ko ni ba obo mo wi o alatako abi wa jeje loruko jesus ko ni ko ba omo re orichirichi lo chele la yo ni shiri tomo tomo o bora ma tojo omo re lasiko yi tori ojo ale loruko jesus lojo ale re o ni ri ja bi o wa ro re re toka si lojo ale o ayo ni diku eru omo re o omo re ko ni ri owo eni bi eleni ni o ni ti omo re gba word ni okukun arabo gugu olule ninu leyin eleni omo re o ni di gba iko le ero fa ye ko ni ta si wa tomo re lara ariwo ayo abara titi yo gba leyin kan o oju rere ti ran yo riri ayo dare fun eleni o ni ti ka ba ma bonu lori awon omo re igba gbadura yo ni ri omo o ni wojo etiju awon iwo ayo lori awon omo re iri amodi sese olori tomo tomo agbajo owo eniyan ma ran lowo o eni ti o mo gba tolorun da ko ni ba ye o oluwara ti na olorun yo ra ti re o omo to ran ti jeremiah ko ni gbagbe re omo to ran ti david inu gba kiju ko ni gbagbe omo re oluwa ma mu olopa okuku so o ya jade ninu yara ri fi lateni lo okuku ko ni ta roro sori omo re o aye omo re jade laarin awon alase ti oro omo re o ni dojuro aye o ni de oloro ekun rara ibuko ya wole yin leni o aye yo ti pase re gboluwaga omo re ma di olowo ebi o mama fokan bale lori awon omo yen wa bori isoro gbogbo eyin ya gbe bi baba gbe bi lagbaye olorun ma ma fun yin se o iranse inira ma fi aye wa tomo re sile aye oni ran omo re ni se kise o oluwa yo fo won ayo si aye wa tomo re oju je pari lo ma gbadun jesu oju je pari owo yin ade oriso owo eni kokan oni gbe o gbogbo eyin oloyun e lo bimo layo oni bisi olayo ko so ninu re ogo ma ade o ni youtube aye alori abore o loruko jesu eyin onijowo e ma ta o loruko jesu oni fi gbese ro gbese oni se ise yin adide radio ti won ti n gba mi gbogbo osise be lo sori re gbogbo eyin olokada oni moto e ma lo layo e ma bo layo gbogbo eni woko loruko jesu christ ti nazo ogun le layo o oni bisi olayo so ninu re ateyin atawa loruko jesu ile ologo gbogbo wa jo ma de be oju oni ti wa o okan wa bale ara anuba o omi te gbe kale oluwa ko ya si mi mo awon ororo yen ka gbagbara olorun aya sojo fi se re loni o alai bi alorun ti ran loruko je oluwa fagile leni yesu oluwa wa je gbe ri abekuta ika to ma lo si ori oke
1: ni ijeta ta wa si bi to fun wa ni ororo omo mi kan lati upper last week second born mi sagam lo wa o pe mi o ni mo mi o ni oju kan ohun o ma fi riran mo ni o riran ah aya mi ja oro ti mo so mi le bayin kokan so ti mo yin so le ni tori pe kini ka ti gbo omo ti mo bi gbeyin last born mi omo yen o ma pe 21 years latojo ti mo ti bi ko riran ri esi ta se o ni ko si kokan
2: kai
1: ninu osu kewo ori to koja yi ni mo se test gbogbo ta ti se tele ndona wa so pe ohun ta ma se 7 million mi o ri 50,000 ye ti ma no ti ya omo keji lo tun wa so pe oju tutu do won won o riran mo
2: ah ah
1: kini ka ti gbo mi le so sita mo mi le beni kokan so o ti lo tutu gbogbo to ma toju we lati se ohun do won o riran na ko le lo bi se ile lo wa ororo to wa fu wa ni jeta yen ba mu photo e ba mu ororo yen seta oju yen gogan mo ba fi sinu oju
3: eba kan si
1: mo ba kan si mo ni o ti eda igba to di anu ana ba pe mo ni se video pelu mi ro na se ni ko n pe mi na ni ba ni o ya ba se video ba ri poju ti la die o ni mo ni o la o ni bo kuru kuru lohun ri ohun ori na mo no da mo ni wo ma wori mo tu se fororo yen si ni e photo again igba to tu di 12 leni ba tu se video koda gan mo ski shot ye gan o wa lori phone mi boju se lo ni mo mo ma ti riran
2: o ti riran
1: o mo mi se riran
2: o yo yo
3: o riran
2: o yo yo yo
3: o ti riran
2: o olorun
3: o ti riran o
4: ayo lo wa
3: olode osan won re ayo ni gba lo
2: o be
3: Thank you, Jesus Christ.
0: To ba fe gbadura pelu woli re leni ori oke ni mo ma wa ni ilu ifo nibi ta ti ma gbadura bi yamo nibi ta ti ma gbadura lori emi idaduro boja ni pati se boja ni pati visa boja ni pati igbeyawo gbogbo agbara olorun ka aro yi oja bi yamo ati foto omo lo mu dani riwu bo royin fu abi yamo mewa o kereji bole ni bosu bosu to wa ni ifo ni ogun se ni boss up yeso fun alokada kan gbe lo si church amo fakeye ago mesan ni o wa rire gba
4: amen
0: gbogbo eniyan jake jado ni o da ore leni lati fi gbe eto radio program yi laruge ko wa si ye to le fi ranse o ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira iwo sa je ke owo re wa ninu eto titoni ati owo siwaju owo to te siwaju ibuko nla lo fi gba o olorun baba alabiyamo o aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun te siwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo.

iwaju olagbemi JP anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

0: ATM every day. Ayo, ni temi ti elu jojuma. Amen.
1: Ogbo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo ka ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo ile di agba laye. E o ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majem. Oba to tun die si mo le alai. Baba mi je ko ri ojo alamisi ti gbogbo eyan mo sojo Thursday ni gbogbo bi to gbe ngbo mi. Ma yi ni bi pepe re. Bo tin yi isele ka isele me. Wa tun ma gbo soke lati ma dupe lowo baba mi baba re. Eni to pa emo, eni to de si. To je ko ri ojo kerinla ninu osu karun 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi bo si bi pepe re jajo hallelujah meje atugo meje a to jo fori bale le meje eh ni bi pepe yen na ni isele abame kan gbo da isele ti won na ma royin e laaro obi bo tin hallelujah meje atugo meje to fori bale ni gba meje ni bi pepe re ma wa gbagbe wi pe isikan ma waye laaro a pe ni wakati itusile gbogbo to je un loju ala to ni baloko loju ala won won so school ati awon to je pe won o le se laye won ile ti won ti gberi abule ti won ti gberi ni won ti ma ndigba bara won pade ati awon to kawe ti won ori nkan fi ata awon to wa ni obitibiti gbesi wo bi aro yi ni mi mo ma yanju e ago mesan sa ago kan la o pari e atujo foju loju pelu wo li to nbo bo ti wa ngbaradi be bi para poju lo mo sinu eto yi bo ti pe won emi na ni wo li ti e ti mo olare waju olagbe jp anonimo digba kini baba mi arugbo ojo ni ka je so laaro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni adu eni ka gbo to ni majem ni gbo to 30 simi na ni to ro mo fe fi mo fe ko mo laaro pe woli isiwa eni ba ni ko si woli ti le won loku a fe wo kankan ti woli so a fe wo enikan to taku pe ko ni se ki lo pada sele enu bode samaria ni won ti tepa ti oro ti woli de so to pada se ma fi woli sele o to ba ti ba woli pade eh to ba ti jolo to di woli yemu ya e ja lo second king chapter 7 verse 1 kilo mi
2: ba na ni elisa wi pe
1: mi gba na ni elisa wi pe
2: gba ro oluwa
1: gba ro oluwa
2: bayi ni oluwa wi
1: bayi ni oluwa wi
2: ni wo yi ola

0: nkan wo ya le ri be
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: kiyesi wo yo foju re ri
0: o foju e ri
1: sugbon wo ki o je ninu o
0: ni je ninu e ma gbo o ni o ma foju e ri o ni je ninu e elisha ti soro gege bi eniyan olorun e wa gbe ni ti oba fara to ba fara ti gbo to so verse 16-17 Yes.
1: Awon eniyan na si jade lo.
0: Won jade lo.
1: Won si ko ibode awon ara Syria.
0: Won ko ibode awon ara Syria.
1: Be ni ata osu won ye fun kikuna kun.
0: Be la to atake ni osu won ye ku fun kan.
1: Kikuna
0: kan.
1: Ni
0: shekeli kan.
1: Ati osu won bali meji.
0: Ato osu won bali meji.
1: Ni shekeli kan.
0: Ni shekeli kan.
1: Gege bi oro Oluwa.
0: Gege bi oro Oluwa. Verse 17.
1: Oba si yan ijoye na.
0: Oba yan ijoye na.
1: Bawo ni ti o fi arati
0: bawo en to farati
1: lati se itoju enu bodi
0: lati se itoju e ma gbe en ti o to ta ko Elisha na lo tun yan lati ba se itoju kini enu bodi yes
1: awon eniyan na si te mole
0: won te mole
1: ni ibode
0: ni ibode
1: o si ku
0: o ku
1: bi eniyan olorun ti wi
0: bi eniyan olorun ti wi
1: eni ti o soro nigbati oba sokale to wa
0: eni to soro nigbati oba sokale to wa
1: O si se. Bi eniyan Olorun na tin soro fun oba.
0: Mo fi soro fun oba pe.
1: Osuwon bali meji fun shekeli kan.
0: Osuwon bali meji fun shekeli kan.
1: Ati osuwon ye fun kikuna
0: kan. Ati osu oku ati
1: osuwon
0: osuwon iyekun
1: iyefun
0: kikuna kan.
1: Fun shekeli kan.
0: Fun shekeli kan.
1: Yo wa ni woye ola.
0: Yo wa ni woye ola.
1: Lenu
0: bodi Samaria. Ibi ta pari esi ni. Ege bo ti so en to ni ku ni ri be sa. Mo pada temole pada ni bodi samarian tori ko gbagbo ninu oro olorun ko gbagbo ninu woli mo mi atun ti ran mi si e iwo na gbagbo laaro ko to ba ti tenu woli jade iwo na gbagbo ko de mu wo bi ko di mu yo pada wa si ba ti je pe olorun lo so latenu woli ki la o fi pari e tori igbale mi re ni nje o ti gba jesu ege bi oluwa to bo ba igba jesu anfani la kan lo ni lati jo waye re fun jesu laaro owo e ti ko feje o ti pa imoye yele kun eku awon kan layo ti e o n ba awon eyan je lojojumo iwo na je bo jewo jesu loluwa torubo mo mu kumu colorado awon na mu won na mo eh ba n jewo jesu loluwa ogun yan de wole laye iwero mori kewa ese ke sosi kewa ke lori
1: pe bi wo ba fenu re jewo jesu ni
0: oluwa ba fenu re jewo jesu loluwa
1: ti wo si gbagbo ni okan re
0: pe o gbagbo ni okan re pe
1: Olorun
0: jiride kuro ninu
1: Olorun jiride
0: kuro ninu a o gba ola
1: nitori okan ni a fin jewo si
0: okan la fin jewo si ododo
1: enu ni a fin jewo si igbala
0: sugbon okan la fin jewo si o da fin jewo si ododo enu la fin jewo sinu igbala iwo na ba gba Jesu gege bi oluwa ko jewo sinu ododo to ba pari ki la o fi pari e ibi ta de ya lo gbadua wa mo kigbe oluwa o fa iran mi wo lo nbe lara mi a ma fo soke le mesan oluwa fi net jade lara mi o yo dua ma do e daily bros rigadadada mazukete in the produce moria horia and the labor yesu oluwa wa
1: amen
0: wona tu kigbe wa ma pariwo oluwa ogun lo nja won niran mi to nje mi na wa ma kigbe ina e ma fi net jade lara mi mo tin jade ma jonadan adua ma pro de lekata rigados e limbrodos lekata baba rigede de yesu oluwa wa
1: amen
0: nibi ta de wona to gbadua kan to ku wa ma pariwo oluwa o eh o mira oluwa ninu ran mi eh ti ki nje kan de le leri wa no oluwa sha logbe iku o ya wo mi ran subu ko ku danu adua ma pro delegede li papa papa rugados e le brabush le gede den de li brabush yesu oluwa wa am nimi da de bo mi atoroso oruko yesu
1: amen
0: o le tun fi yos agbara eme memo ko wo be
1: amen
0: bo ti ma lu laaro e ko ju asegun lo ogun o ni bori iwaye e iwo lo pada bori ogun yesu oluwa wa
1: am
0: kasa wa wa fo si kasa nice ati tobi ibe logun yen wole si patapata oni ma je moran mi si enikan nile mo be loruko olorun bo se ji oji sinu efori bi owo le bi ko do mi aburo lole alu mo pase efori yen ko lana ko wa ko mari mo ko de fayo dupe jesu oluwa wa amen aba mi turo mi se enikan kan dede ji lori pe

0: bo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyan omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nkiyin to logun to logun emi ni mo nkiyin teleso teleso emi mo nkiyin pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wari isinmi emi mo sidi lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyan omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin e wa joko nbi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba daada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mo mi be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mo mi se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin onisilebu meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi oh e ma mi e ma dupe e ma so ipo se Olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe apo eri apo ajine apo umetume apo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku igba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun won agbara ogo ni fun won Jesu mo mi e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah la meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 nibo le tin gbon mi bo ba ti le ba wa ke inti Olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti Olorun le se oni pe it is only your God that can lift Olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti Olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe Oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lowo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa ma foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mo pade mi lori Facebook Odekunle Epaphras bottle water wo di eleketa bayi eyin sona church olukuluku mu bottle water re lo si sona church laaro tabi ko lo mu bottle water re ni sona church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu bi owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbe ga laye kan si ami lowo ke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted eti mo fe mu loni ti atun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi nisinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo nisinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 ewo nto so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti adie wiwo le lori emi o si fi isinmi fun yin emi o fi isinmi oni egba ajaga mi si orun yin ki e si ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi eyin o si ri isinmi fun okan yin repetition for double emphasis e meji lo lori isinmi eke eni ma ri isinmi odekunle epafra wa ri isinmi e so lo si waju ke so lo seyin odekunle epafra wa ri isinmi so te merin odekunle epafra wa ri isinmi o odekunle epafra wa ri isinmi gbogbo eyan pawopo gbogbo eni tin wo mi gbogbo eni tin gbo mi laaro yi mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi gbogbo eyin te wa ni side osodi ewe nla primary school ti nbe ni osodi ni agbara olohun ibe la lo ni ojo saturday ni ago mefa idaji lojo saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka lo ni ojo saturday to poja a le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo eje nso be eni kan ni woli se fun wa lanu ntin we igba nu ntin o yi ku leko ati badan la wa tin fi ase lati bi ran se sibe kinu me ku apahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni simi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni simi ju jesu lo mo gbenu mo bi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bayiro pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so le kini o tun tun so le keji mama to ba ni lo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara olohun ni gbogbo sona church loni gbogbo eyin te wa ni sona church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo bi ti sona church wa ti bere na na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkan kan omi kan be lowo awon pastor ta won ofun si omi owo ti e mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afa omi kan si omi afa omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilu anda ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wa ke mo ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi yen soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle epafra wa sori Facebook and mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo awon to nwoju oluwa fun oko ti nwoju oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook o le mo nta se eje nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni le e won ti ya iso engineer e gbe mo mo iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mo ibi te ti wa ati n to lo n se fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi
1: Ladi Muhammad
2: ben lati Jos ni mo ti lo si Eko
1: e gbera lati Jos o deku
2: mo lo sise lodo obirin kan odun kan atosu mefa ni bayi
1: te tin sise me
2: ti mo tin sise lodo re in ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be baba kan wa si ibi be won kan fo si mi leyin bayi pe aje lobirin yi o mo toju re o emi o si mo itumo re ngba ni banajia bo nde sike fada
1: eni su ta ni won so fun pe aje lobirin
2: won so fun obirin ti mo n sise lodo
1: pe aje re o mo toju e
2: dada ngbo wa di joketa won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala ipe enikan gbe roba si mi niwaju oni ki mo to lati gba na ni mo ntin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe kin dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni a eko eni e sa pe ni site lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won ba mi fo nu won
0: ah eni sugo awon te n sise nbe pa na we bi ba foto si ami eni tin do pa nlo irawo re eni tin do pa nlo bo aye re so eto sara
2: bene
0: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
0: mo ba yin nu
2: mo ba mi nu
0: oga onu
2: bene ta indi akara popo fun korisirisi isu ta ba wa de idisu yin mo le to to eme 50 le ori aga ti mo ba joko si ta ba se ra mineral si fun mi won ma ra iya yo samara nko risirisi
0: ka ma je
2: ki ma je ma sama je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti san lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo to ya
0: e ma pastor mi e ma pastor mi
2: sele ni di endi ile
0: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
2: o wa dijo na wa si wa omokunrin kan be ti ma se garagan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a ma pariwo si mi le ti mo wa dide njo na mo ni a wa si u omo pe ara mi o ya bo se n pariwo kini in disturb mi lo ba ni ah iya ya usa e wo ba se ri igba te wa lo hospital ta wa kiyan o ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo ta n fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni a ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa si bi birthday o da ko ibi ibe
0: ni Jesus city
2: e pa won un gba won aje akan wa lati eko ni pa ti won lo ni won fun oni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun nigba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mo mu mo su mo sa ri pe awon to sere sere ti mo mo nseun ko e
0: olu ba

0: This is Jordan.
1: Se pari ise si ara yi je mbo bo ba le se ami ni igba meta ina saju oluwo oju awon ote mo sole kana ina bo ti owo aye jade lara re in the name of Jesus sit down mo mbo ba mama ise ndo mami sit down
2: mbo bi mo se lo mi nta
1: e ba lo mi le ba ri ton serese
2: ito na wa dabi ti tele mo wa se sere story ta ba tin din kan ti mo ba ti wa nbe mi mo to ni awon eyan o si mo raja dada won ni fe kin dide
1: ti e ba ti taja
2: I mo to
1: eyan lo mo to
2: ina ori apoti won ba mi te asa
1: won ti aso le fun yin
2: ti nta yo wa dide yo ni ha saso mi ti tutu ni ma ni e o ti tutu yo a ma so mi wa yo fi ma wa ro
1: ni Nigeria yi anowo meleke toli abadasha oni mi mo gbe idajo mi mo so kale alagbara to yo lenu ina mi mi mo ya polu ni seju ka tewo yo ma dun do gbadua aye le and the guy goes, "Sesu mi gaga." Oh, I'm not a rare sir. At the woman do ya.

0: lekure ngba ta wa ni ta te mo ko bere here ni siesi oke gba la nlu ko le ah mo lekure ye po e ta wa si bi wa ra nu gba
1: amen
0: oh my god wa ra nu gba
1: amen
0: wa ra nu gba
1: amen
0: age me wa o like mo ri pe n gbo ri bi awon alaba yin ah ah ah wu ga ma de ge se ki abara loru ko jesu o ra nu gba
1: amen
0: oh my god ora nu gba
1: amen
0: ya bible ti parade adupa e gabi kan se ru adaya fi kun him mo gbadua mo logo re ajade
1: amen
0: oh my god mo logo re ajade
1: amen
0: mo logo re ajade
1: amen
0: a rubo leni abi a ma rubo leni be ni lu ani ka gbawe elomi o mo nkan tan pe lawe won mo nkan tan pe ladua ban lo sinu we mo ba wo se apostle ori kewa ise apostle ori kewa e ka ban ka ese kene ese kene e ka sale gan e ka sale
2: ori kan si wa ni kesaria
0: aha
2: se pa ni ko ni new
0: oh yes
2: balogun orun
0: aha
2: se gbe mo ogun ti en pe ni italy
0: oh yes
2: only focusing
0: aha
2: ati ani ti o beru olorun ti le ti le de gbogbo
0: aha
2: ani ti o se itori anuku pa fun awon eniyan
0: yes
2: ti o si gba gba sodo olorun nigba gbogbo
0: aha
2: ni wakati keso ojo
0: yes
2: ori ninu iran kedere
0: ni wakati keso ojo ori ninu iran kedere iyan go meta ni osan yes
2: angel olorun kan wole to wa
0: yes
2: o si wi fun pe
0: o si wi fun pe
2: ko ni new
0: aha
2: nigba ti o si teju mo
0: oh yes
2: ni receive o ni
0: o ni
2: kini
0: kini
2: oluwa
0: oluwa
2: o si fun pe
0: aha
2: adura re ati ori anu re
0: egbe ile sa angel olorun fun ra e o so kale wa e ma gbagbe pe Cornelius ki se born again no ko ti born again ko imo jesu ko ima jesu but only idi kan ti olohun fi ran angeli sokale si odo e olohun boju wole oran ti e ori kangeli kan ko lo ba ah record oruko e yes
2: adura re
0: aha
2: ati ori anu re
0: adura re ati ore anu re emi ma so bawo yen pe adura o ki se kan te yen fi sile ojo ta adura re ma gba wo ma kangeli ba sokale lati oke to lo ba eniyan kan wa mo pe olohun recognize e o ti n gbadura e kisijo yen now but ni ojo yen awon orun gboro e sugbon ni kankan to pe o ni adura re ati ore re adura re ati ore re ki lo se
2: o ti goke lewaju olorun
0: fe ran si goke irubo ni o goke lo soke fun iranti yes Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
3: Oluwa emi na ti le ri o. Ore ma je mu mi ti fun mi le ri o. Ore 5000 teni ka san. Mo san 5000 ilondi won e tun pa se aye. E tun pa se sinu aye wa laaro yi pe ka lo re ri Oluwa pe mi na lo meri wa. Mo tun san 1000 mo tun san leyin 5000 yo. Ore Monday mi o fi sere ko si ore te pe si mi o fi siti mi o san. Oluwa mo wa san ore yi laaro yi ni o mo tun san. Mo ti san 5000 na di won mo ba tun san 1000. Leyin Monday ni mo san tan lo Olorun sile ekun anu fun mi. Lemi na ri yanu re. Ore nla lo Olorun se fun mi. Leyin ti mo san re yi ko pe wakati meji ti mo san owo yi o ni eri 150 ti mo omo mi to wa ni ilu juba yi oluwa lohun na se kini lo ta mi lore 150 ninu ore 150 na le mi na san da mewa oluwa baba gbese ni mo wa ninu e oluwa mo fi gbese mo fi kan ra kan ni oluwa opo ni mi lati bi odun mewa le ni disigba ta wa yi o ko se nikan o emi nikan ni mo dan gbe bukata lori awon omo mi oluwa sugbon lati gba ti mo mo baba se bi oba olorun o fi bi opa mi mi o ri wahala lori omo anu ni mo nri gba o
0: eh iwo na gbe owo si atari e o ya lo ra anu gba lo ra anu gba tomo tomo lo ra anu gba lo ko jesu lo ra anu gba gbo mi sir mo to pa rubo loni iwo na make sure pe o san ore loni gba we e ba jago mejila lo le gbada ko de se rubo e wa wa be lowo olorun pe oluwa awon omo mi gboro jeyan eyin odo eyin apalope mo gboro jeyan mo gboro dide laye won gboro mome mo gboro the global voice e wa se dide e adua lo ngba o adua lo ngba o mo so tele se enikan to gbagbo loruko jesus ogo re ajade wa oh my god ogo re ajade wa Ogo ra jade wa. Ogo ra jade wa. Ogo ra jade wa. In the name of Jesus. Sopo ma ara anu gba. Sopo ma ara anu gba. Sopo ma ara anu gba. Sopo ma ara ogolo. In the name of Jesus. Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Gbo mi sir. Iyanu le tan laye. Awon to gbagbo mo ri iyanu ti won ni ojojuma. Ta won eyan ba gbagbo to be aso ayeye. Ni ene kan gbagbo le gbe ko o gbagbo de bi pe omo e o si nbe o de nfi adura ranse si pe placenta to saju yi o para sinu ni omo ni ko saju omo o de si nbe but o fi adura ranse ah ejo eyan bi amo e pawo yin po bayi e ka pa ko be npe e fe gbadura e pawo yin po mo gbadura wa jere omo re
1: amen
0: ah eyan okun e se bi abi amo le yin na eyin le toju omo won yi e ma jere omo
1: amen
0: e ma jere omo
1: amen
0: e ma jere omo
1: amen
0: gbogbo oju ti ori yin gba te nse wahala igba to go de ta ba na fe gbogbo ti o loruko jesu oro ba won ja
1: amen
0: o ma jere omo e o ma jere omo
1: amen
0: in the name of jesus mo like gbagbo omo mo yi What say testimony here? What they like about boy fat here? Come on, be.
4: No brother, she like me. But when you are no long placenta, shaju. Wow, what mo wo si mo busa ko? Money boni mo fake biba. Along pe Mustafa wo doju ti mi. Musulu mi ni mi lo to. But last night mo ti wo no joy. Mo ko shoro ti mo bede bi lo sa di petele. Mo bossi o wa bi amo mo ke. Mi ready ready mo wo tun mo wo si mo wo ke mo kan gbe calendar baba bo fun iya lenu olorun won pe mi ni ago 4 abo ojo thursday ti pastor akife wa ni ka wo aso white e bo inu prayer mo so pe aso white to ni ka wo wa church le ni aso eye lo gbodo je o ko gbodo je aso banuje to lati wa lori pe placenta saju o ti to se meji to ni kan operation mo ni won gbodo se aya fiti mi ba sin bo ti to ati bo ti ye bo mo dupe fun olorun pe agbohun ya gbohun omo mo wa dupe fun olorun pe o se ninu aye mi
5: hallelujah amen mo le bi se jesus ni
0: eh ase tenu mi jade bo ba gbagbo o ya gba ya nu ti
1: amen
0: so pe eleda mi o
1: eleda mi o
0: je mi na o le ri
1: je mi na o le ri
0: so pe oluwa o
1: oluwa o
0: emi papa
1: emi papa
0: mo ni ti mo ndoju ko
1: mo ni ti mo ndoju ko
0: fun mi ni eri lori e
1: emi ni eri lori e
0: olorun mi o
1: olorun mi o
0: awon omo mi dowo re
1: awon omo mi dowo re
0: so won di eri mo mi lowo in the name of jesus
1: amen
0: so gba mi sir ojo to ba le ri lawon yan ma gbo to ba ti ni eri awon eyan gbo to ba ti le ri ko ten to ri e bene wa gbo mi sa awon eyan lo kan be to e pe fifo oju kan wo li o te ma nje ki rin ajo ya ma fun eni eri meji lori e o wa nu bibeli yes o wa nu bibeli the same is apostolic mo ka fun yin chapter 5 e wa lo ese ke dogun e ese ke dogun e kilo wi
6: asiyan won ti o gbo oluwa gbokun won si
0: yes
6: ati okunrin ati obinrin
0: yes
6: to be
0: tobe
6: ti won gbe awon abirun jade si igboro
0: aha
6: ti won ta won si ori akete
0: won se fu won le sile won ni lo kan ri wo ni kan sumo iranse olorun gba mi sir hey to ba di friday to nbo ninu fu ape mo joku sile o gbogbo eyin abiyamo eyin te wojo la fomo eyin to ti gbese le seyin awon to pe won ni won je ko lo o ba won jani iso ori e ma le sa o su woli a fe fi han pe woli si wa rabbi kaiser mo pase aye re ni de
7: amen
0: iran sey on ni gbagbo daada ki koju siran se olorun ati woli e wo iyanu la meji to sele iran seyen omo e sick o le gbagbo pe ko won to dele ki iyanu sele ekeji won ni omo e pe egypt cairo lo ma se gbe si pe ese tan ka si lorun yi o won le jo wale mo oke ti baje o salaye fun mi o ni daddy o ni gbogbo kan to ni pata olohun ti ta bi tomo bere oni so eje olohun ti ta olohun ni kankan bo se ri ogboju e ti wu o ti soko soko soko lori omo e omo 18 years e wo beyen omo ti bade ti rona lo won gbogun ti won ni ko ni wale mo o na to ni bo ko se se o wa ni gbagbo pe baba se bi oba won bo wa ri obada awon debe awon debe awon ri but awon debe leyin seju marun ti woli de egbo tun sele si won
8: oruko mi mami ati mi tetiwa
9: oruko mi ni mami eni yafi owo koya
8: lati bona
9: lati abekuta
8: kilo n tolo n se
9: ah oluwa se yanu ni march mo wa si dufape mo se wa si mo se de pe 10 minutes mo ti di call miss call to meta ah ki lo nsele second born mi first born no e o ba ni mommy land to na lo ni si o gba to mo yin ti se mi lo re ti school di biko mo okun e o wu ah ki lo de ni si o na ti wa lo doctor mo ni ko si wa la wa ni se ki ma bo ani ki ma bo ru o ni ah mo ti debi awon baba se bi oba ni omo baba se bi oba de ni mo ni bad yipo auditorium mo se yipo auditorium mo ri paso aki wa ni se ki lo ba o temi yen ni pe ki yiju si waju e o joko pe lawon pastors mo yiju si waju ma so
10: lori pepe
9: lori pepe lori pepe mo yiju si waju lori pepe mo wa so pe ki n to dele laaro la gbogbo kan ti o wu laaro omo yen o ti pare nigba ti ma bi dele laaro la ti mo dele ti mo lo wo won le mo ri ko ti pare anointing white anointing on yen ton fun mi o tun wa fi pa ni gbogbo ara ti mo lori
11: emi olohun se bi oba se fun
12: mi ati olohun se bi oba se fun mi olohun se bi oba se mi lori nla nitori pe nitori omo mi won mu si cairo o ti wa ni sel lati over 2 months ni to ti wa ni sel nigba ti mo gbo pe baba mi se bi oba nbo ni abe okuta mi o de branch kokoko ninu radio ni mo ti ma ngbo won mo ni leni mo ma de baba se mo ri baba se bi oba mo ma foju kan to mo pe ti ma ti baba se bi oba oro aye mi ti dayo bi mo de se wa ninu church won pe mi pe ko ni sese nigba ti mo bere si ni ke mo bere si ni fi pe baba se bi oba mo bere si ni fi pe bi baba se bi oba se n de bayi bi call se wole niyan ton pe mi pe won ti fi omo mi sile ninu cairo bi pe won ti fi simple no tin bo ni nigeria ki lo pade e ni keja mo dupe lowo olorun pe baba se bi oba o
0: hey ti laye fi nda ola mu loruko jesu ti nazareth orun bojuto
7: amen
0: mo ra gba lohun jade loruko jesu oni la da olohun
7: amen
0: oluwa da olohun
7: amen
0: bawo sori bayi so pe baba saru emi na femi na leri o ya o ya o ya dua
13: loruko jesu loruko jesu
0: emi o ma seri ba hari ba Oh my God! So what did you go?
13: Oh my God!
0: Tinja wani rame.
13: Tinja wani rame.
0: Tawo bi mi soni pa.
13: Tawo bi mi soni pa.
0: Sugbati wani lagba lori.
13: Sugbati wani lagba lori.
0: Mo pe angeli olorun.
13: Mo pe angeli olorun.
0: Lati seju yi.
13: Lati seju yi.
0: Kogu yo di awati.
13: Kogu yo di awati.
0: Oh ya ya ya dua.
13: Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu. Emi mo.
0: Akerabi la ya. Jesus, Oluwa wa. Eyin te wa ni Canada e ma ku imura igbalejo woli on the 18 o ma na gbara ni Toronto beni Canada America eni wu to ba wa e make sure pe ojo yin ajo pade onilo woli o kadu akan nu re ko gba e tewo bayi sa so pe oluwa mo nilo owo ma sore mi leni e bi sile ko wo fun mi awo mi to ni
10: awo mi to ni
0: e je o se tewo gba
10: e se tewo gba
0: o ya dua
13: o ko jesu o ko jesu hani mo
0: why be we na ika bola him naura be ka sana ya hobi ya la ba sana ya ka bute ki ba ro ha Jesus, Oluwa wa. Ogo re ma jade wa. Oh my God. Mologo re jade wa. Ogo re jade wa. Adua re gba. Wa se bi oba. Jesus, Oluwa wa. Mommy and daddy. Tomo yin o ba ti register yin fun Jordan ati Jerusalem e lo register. Eyin omo t'Olorun ti ran lowo. Register won parent e fun Jordan ati Israel a fe lo gbadua ni loruko Jesu adua re agba
10: amen
0: mo ladua re agba
10: amen
0: in the name of Jesus oluwa wi pe ka get him mantle 100,000 ati ororo 100,000 o ti wa nle be ni o ti wa nle camp ta nso yi ta ba nso nipa lufu ape o le mo ti igbori sugbon eleyi n to ba na jo ja jo gbadua yi o su wuli mi o so to yato ni awon eko olorun la la to expect lo ma ba nbe ile ma daro o mo ye wuli to ma fara han nbe o ma ni agbara sa be ni mo gbadua aye re ma dide
10: amen
0: on the 22 la ma se tori pe 27 ilu badan headquarters la ti ma se ni ojo ibi wuli gangan ase tenu me jade ogo re ma jade wa
10: amen
0: mo logo ra jade wa
10: amen
0: ogo ra jade wa
10: amen
0: wa le se bi oba
10: amen
0: jesus oluwa wa
10: amen
0: ko card number se le 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wara anugba
10: amen
0: so pe mara anugba so pe mara anugba adura tini gbogbo branches wa patapata ni ise agbara ti ma sele ma gbagbe yoye o be ni ota awon so pe o yo eti wale ta ma fun everybody beni agbara olorun make sure pe o mu iyo yen dani gbogbo awon alufa ati guest ready in fact mo so pe ni gando igbo wole fa won ta promise mama si bi wole ojo sunday la ma se beni e ja face adua yen leni ka gba e gba gbogbo yo jade ki le ri o le se loruko jesus wa se bi oba
10: amen
0: pe yan lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin owo olorun ati agbara o ya ko be owo
10: amen
0: wa ri owo olorun
10: amen
0: wa ri iyanu
10: amen
0: igbe yawo re o ni daru
10: amen
0: akoko ayo re de o ya gba ayo ra ojo ibi re yi o fo ni adun
10: amen
0: ibuku atori re
10: amen
0: in the name of Jesus wa de mo ri e wa
10: amen
0: Jesus oluwa wa
10: amen
0: e je ki pray fun awon celebrants awon no one bi number 1 oluwa buku fun mi akeroti mi number 2 evangelist adeyemi Olowo Seye number 3 Tony Amsat ati Folake Musibao Mataya Adetola Ronke Rasidat happy birthday to you igbodo odokan ni loruko e ma ra anugba
10: amen
0: e de se bi oba
10: amen
0: apere gbagbo eda mo bless apere gbagbo e mo ri bo rubu e je
10: Jesu
0: o ya gbagbara
10: amen
0: oh my God o ya gbagbara
10: amen
0: o ya gbagbara
10: amen
0: wa rogo elu
10: amen
0: aye oni mo
10: amen
0: wa de se bi oba
10: amen
0: Jesu oluwa wa
10: amen
0: la go mejo la le oni mo fe pray fun e beni lori Facebook lori TikTok ati lori YouTube mo fe pray fun e la go mejo mami se so mo pa fe gba wele ni mo fe pray fun e aye o gba wa dada ogbon seju pere lati nbi ja pade ja sale awon asiri oro o ma jade loruko Jesu wa se bi oba
10: amen
0: mo ni wa se bi oba
10: amen
0: oju sene kan fi da loju bayi pe
14: eri to
15: eri to
16: o tu
14: bẹ́ẹ̀ni o ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní ṣebí ọba international power line city kilometer 54 lagos ibadan expressway lufuwapẹ bus stop ìpínlẹ̀ ogun pẹ̀lú ìfàmì oróyìn ọ̀tún bàbá ṣebí ọba ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer ẹtú yáyá máa bọ̀ fún ti parí oṣù karùn-ún friday may 22 ọdún yìí kájọ gbàdúrà gbà

It's on Abayo, Uno, Lengbo lowo lori koni Joda 105.5 FM. E lori eto yi, e o lati mo nko yi lori awon ise ti e le se, awon isowo te le se, awon eko lori sirisi lori era yelujara to je pe ti e ba ko, eyin o mo e mo ri owo, en ni ona pupo ti owo yo fi mo wole. E awon eko ti a mo nko ra wa na ni yin a ma ngba ra wa niyanju lori igbesi ola igbesi owo lori ona abayo tori ona abayo o je ona pupo ona ti lagbaja ona ti taye gba to fi ni abayo o yato si ona ti kainde o gba o ise to je yin lowo o le ma je lomi lowo ise to je elomi lowo o le ma je yin lowo o bi eledua bo se se le aye niyan nitori na la fi mo sa ere ta mo gbianju ola teledu o fi mu waja sinu ola eto yi ohun na le ti ko eko university ni ori eko university ori ori ero afefe iye lori radio ohun na le n gbo lowo University Owo, University Ola, teti ko awon nkan to ye ke se gan. Ba se mo se lori eto niyan ni gbogbo ojo, ogbo Thursday ni ati mo bere eto yi. Eto yi o si tun ma waye na ni ojo Friday, ni gbogbo ojo Friday tola emi ati MC Rawo ohun na la jo se eto lola. Ohun ni o tuko eto lola ti ma si je eni ti o mo ko yi ni lori awon nkan to ye ke se yato tori nkan te se fogun odun ti o je yin lowo sohun na le tun fe mo se lo ni business te se tele ye ti o jora won se tun fe continue business ye na ni iwe te ka te ko tun lo sun master leyin master tun se phd gbogbo wo ye na ki le ti achieve ninu e ise te nse ye ise owo te ko ye sohun nikan le fe joko si e fe joko le lori to je pe e fe depend le lori tori mo kan ri pe ojojumo ni gbogbo nkan kan won si gbogbo nkan lo soke lo n lo soke si in fact mo wo foran kan lori ero Facebook nibi ti arakunrin kan ti o ti n ewo o kan pariwo ni pe ewo aye ti sohun pe eja to ma nra ni 500 naira tele pun ti wa nra eje yokan eja titus yokan ni 3005 o ni a pe bo hun se ri nkan bo se nlo yi o pe ohun oni le cope orisirisi eni o paro tori na ni a fi gbodo dobu ozu wa ka wo pe kini mo tun le se differently business oni mo tun fe ja si iru eni to je pe tailor ni ise tailor ni o nse fashion designer ni ko si nkan to ni ko ma mu awon accessory awon nkan to ba awon bi aso ko mo ta aso ko mo ta bata ko mo ta go ko mo ta button awon accessories ton fi nse aso ko si nkan to so pe ko ma mu mo iwo to je pe phone lo tun se o tun le hard awon phone accessories mo phone to tun se wa ma ta awon accessory phones emi la won pouch wa ma ta awon battery wa ma ta screen guard legbe kan wa mu mo phone to ri pie so gbogbo nkan ninu aye ta wa yi lorilede ye to ba ma laluyo to ba ma lona abayo e kan ni mo joku ke mo woju kan soso e gbodo ma gbe oju yin ke mo 360 ni e ma turn ori yin ni lati ma wash out fun business o mo tun le se leyin business o mo le se niwaju o mo le ewo ni mo le se legbe e mo le se ni otun mi e ma ma wash out ni o lati wo pe kini mo le se tori ko seda to mo la ko de send to mo nkan ti o se ti o fi pin le ola ninu igbiyanju ohun le ledu ati nde walade

0: Moshe best ni bara won fa ni yen o ma ko cement lo o ni ko lo a kini ko mo ba sa bara won fa eni ti o wa ta cement wa ni pe arakunrin pe o ti fi cement ile fun ojo to pe pe mi mo de ntoju e mo nse gba mo nsawo pe o kan le de ba ko kan so pe o kan fe ma ko cement lo won sa disagree won bara won argue bi eni to ra cement bo se lo gbe olopa wa niyan o loro kan sa won sa fi olopa won fi gbe eni ti o nta cement won fi gbe so won fe bere pe igba to won fe dajo yi won wa awon kan wa support pe eni ti o lo ra cement lo jebi pe why to je pe ohun na leyin igba to ra cement ko lo ko cement e kuro pe se ko mo pe 50 bag of cement ibi kan na ma toju e si pe ton ma lo ji lo nko pe ni e ma je gbese pe so o ni right ati gba owo lowo awon kan na so be o enu awon nkan ti awon nkan ti mo ka awon kan na so pe rara o pe since e po ni evidence o ni receipt lowo pe so ko ye ko ti e san owo kankan mo fe be lowo yi e ta le eyin wo leyin mo pe o je bi ninu eni to lo ra cement yi ati eni ti o eni to ra to lo ra cement ti o lo ko cement re leyin osu bi merin o wa pada lo pun fe ko cement cement de ti tun wo cement o ti lo soke ju igba to ra lo eni to wa ra lowo re wa ni pe ara o pe o ni le ko lo izada ko so 100,000 naira ko to ko cement abi ka bara wa fa pe ko ko le ko lo baye abi ko nti e dawo e pada won lo ma dawo e pada abi ko san 100,000 naira extra so kini eyin ri se ta le yin ro pe o wa at fault ninu awon mejeji 09063352 09063352 number ti e fi pe wole niyan lati da si eto ti e ba fe pe wole e ba o le yin se ri si se eyin ro pe eni ti o lo ra eni to lo ra oja yi yes cement lo jebi because emo cement ko kin baje ti won ba ti da omi si to mi o ba da si ko le baje even for 5-10 years o ma wa be ni ati pe se eni ti o to lo ra ni abi eni ti o ta ohun ni a le so pe boya communicate to ni because ni se eni e ti wa ni police station so olopa gan wa confuse pe ki la fe se bayi because receipt wa ton fi se transactions ye ko de kin se 40 eni ti o ta oja yi na pe o toja fun e mo pe awon mi ma fe se mu ro pe boya ni e se turnover ni o boya o se turnover kini cement ye o se turnover ni e mo bo se gbowo ye boyo ti ta won cement 50 ye o tun fi se business da boyo te ti nigba gogon pe boya arakunrin yen ko ti e ni wa mo 09063352 number ti e fi pe wole niyan ipe ti wole peter je ka gbe ipe ye elo e ka ro
1: e ka ro sir
0: ya aku ojumo ki loruko yen ati te ti npe
1: williams
0: lati bo
1: lati by 12
0: lati my 12 oye da si tale yin robo yo bi
1: I was meant to make fear was because I got harassment to pigeon.
0: O ti pe gan.
1: Lati general, lati general.
0: Mm.
1: So oja ki lo soke.
0: Mm.
1: And the terror of harassment. Koni full cement sile lati general.
0: Mm.
1: Okay, ko mata.
0: Ko mata.
1: So ko ta be o ma fi owo se.
0: O ma fowo si. Ese arakunrin Williams, thank you so much. Ese. Arakunrin Williams won pe wa so pe ewo o ma fowo si ni o pe o kan le ra cement ko kan ko sile baye ko wa expect pe eni to ta cement fun wa ma wo cement loju akori baye na nkan ta won so niyan o e ka tun gbo latodo elomiran hello
1: hello
0: hello e ka ro
1: e ka ro
0: Akilo oruko yin ati bi te tin pe.
1: Epo mi na gbe na le kan lati yana paja.
0: Olale kan lati yana paja. Oya ta le iru po je bi. Se eni to lo ra cement ni to kan dale ti o ko ti o gbe lo. Leyin osu merin to wa pada wa pe oya mo fe ko cement mi o ti cement de ti le to ti gbowo lori. Ta lo je bi na meji. Se seller abi to so pe o gbodo fowo le o gbodo fowo si. Ko to le ko cement ni o ta lo je bi na meja ba o le se ma daru ejo bayi
1: e ni to ta cement e je bi o
0: ko je bi
1: o je bi lawa teri e yan fa je ale elta o e je ni fa je ale laita ko so je je ni e di gugu ade la mo tun le ni Nigeria nse o je di mo ni oja njo lo ro na ba ba de ba ni nba eh ko wa fi de pe ayi ko ti o ka le na ti bi osun erin ti wa ko je ko re ni nba ko ma wo ni ko ma wo pe eh night and a ko gbe si de o gbe si de o si de
0: so eyi ni se seller en to taja le yin support bayi Hello.
1: Anyway, o put trust in it if you are going to be. What the funny is
0: Ben.
1: It shall let me know. But think I think once of friend, Nanjo, that person meant you one day. So, man, who will know? We see pity one day. Oh, no, for your soldier, who is so radino? Seven one day, could only collapse in the Kumako Dianlo. Because that could be teacher what? I ma ko ja lo but that odaji lo leni ti bi customer yin ani ko fun opin she da je ti ko wo yen so do e ti tin taja se ko jere nbe ni e ka ma ri ni sile bara wa
0: o ti jere nu e abi
1: o ti jere no ja ina o o kun na kan company lo so won fun she company ni fun interest ni e bi ton ba ba ja won ke fun won le lori e ni tari ise lo se koko julo ko ni di ko gba kobo lowo eni o re ko appreciate fun gbo won ti fowo yen so wa je But the solo ko so ko fe ni o. Bi o temi ni o.
0: Ko ma gbowo kokan lowo e. Ke ni
1: ya ni. Ko kokan lowo e ko fa mora ni.
0: Okay. Mo ti wa o ti wa gbe lo si police station. O ti
1: gbe. Se de ko se gbe lo police station de number 1. Ma e ni receipt lowo. Ko ba je ni lo ya owo lowo e ton la ko sile. So ma ni nde to ba foju ko yen si ko ni so. Ko ni meni yen ni. Amu O lo ise, o ma lo odaju.
0: O ma lo.
1: O ma to. Be ni o ma to o lo abili ma ku.
0: O ma ku, o ma ku. E se, e se.
1: O lo pepele gbe.
0: E se, e se gan. E ma gbe, e ma ba wa beto lo. 09063352. E number. Te no fi da se niyan. Ba le se ri si. E lo e ka ro. E ka ro. Ki loruko yin ati bi te tin pe.
2: Hello.
0: E ti wa lori afefe ki loruko yin ati bi te tin pe
2: e ka re fa mo pe lati ogije
0: ki loruko yin
2: loruko mi imo mi marelo
0: okay lati ogijo o ye da si ta le yin wo pe o je bi an ba ona se kan se balance case yi
2: o ye settle o ri ko si pe eni kon je ti pe so ti ko ti mo ro wi pe eni e to rasme ti sile o de ko wo sile fine o ti lo o lo ko se mo to mo ko to se le ko ni de joko sile be yen now e ti ba ti po ti de yen eni e ti fo wo en ta ja la fo fun merin ah ah o ti jere mi owo yen now o ti fo ko ti o ti ta ja yen ko mi wa o ti ta ja yen o ti ko mi wa ko to eni e ko to wa eyan lo je ko ro ka ti sa mo ti jere la re
0: o ti jere
2: la re ah ah o je la re kan ti ko ko je fun ko ni ko ba fa wahala ko ko je fun ko ma lo ojo mi se le ma lo o se ro ayan wa pe ah e lo si be ke lo raja pe o ja se ri
3: ni
2: ni ko tun gbawo kokon lo we
3: e se ya marvelous e se gan ma ba wa lo e ma ba wa lo awon so pe wo pe o ti jire lori owo yo ready ko ni lati so pe o tun fe gba mi mo ko ta won so niyan o oya kile baole kile yin na tun ri si elo en karo
1: elo karo
3: e je yi radio yin lo sile
1: e karo
3: e yi radio yin lo sile
1: o ti yele mi ti yele
3: ki lo ruko yin ati bi te tin pe
1: Moshood Olabanji lo sere
3: Moshood Olabanji
1: Olabanji ya lati Ikorodu kari
3: lati Ikorodu
1: oye alif market
3: oye daseto
1: ya ko bi mo so lori oro ni pe banki mi so oni ko se to gbe bi no ni
3: ko se to
1: gbe orada ko se to gbe bi pe ora kini ka ti wo na en te banki mi so to ti gbe bi pe ni ebi to o ta to o ra to ta to ta to to wo ti to ta so to wa ko yo ko ti ko da se gbe kan fun o ko ti fi le pe a ni spirit technology
3: no le
1: ko le dira ke de ri o jo soju ko Kade pe isi to wa ko ba pe o to mo se pe lati ji to ra ni level to aso ni 9000 ko ma ni so bi ko fun o ni to ba di go fa ko ma ni fun ni balance tara
3: then
1: I'm going to go to the hospital. To fi dugu ko si nti e o sale wa gale ko pe ko ku fi le fun ko ko ma ko ko tun mo ra ko si ni be ko ka je ko je mu se fura won ni oju lo oju sha ni ma o bo de mo bi go ni ni Nigeria
3: kon jo wo se funra won
1: o ye ko be ni ah esa o te je 10000 ko di so 100000 o te je 50 e je ban 50 ebi won le ni ka to na yin la jojo e de mo ke Nigeria ke ri ko Nigeria na na wa di Anybody can feel cool and bush with it. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, mi ri si ro ti mo le advice won ni ko je mo se ti awon to se ki ni ta ba je mo se ajo ma bi e na ni
3: ajo ma bi e na ni o ye mi
1: e se
3: awon so pe won kan jo bi e ni o kan jo balance e ni nkan ta won so niyan so boya e na tun ni awon advice there enough fe give lori oro yi tori jaye ni agbara gan bara won fa o le ko cement le baye o ti sanwo o wa ko cement e wa o kan sare de after 4 months pe o fe gba o fe koja o le koja e lo baye na emi na sanwo security forja nkan ti on pariwo ninu oja niyan won kan bara won fa gan to bi ko ra won de police station ki le ri se hello
1: sir
3: Elo e karo loruko yin ki loruko yin ati
1: tin Femi loruko mi lati Agbara
3: Mr Femi lati Agbara o ye daseto
1: e jo sa se ri eni to ta oja yen ika lawon eyan to ma nse be yen ika to ti wo pin lori oja oloja eyan fun e lowo oja o so wo o gba receipt ki lo de ti wo ti ko oja titi e to ti so wo fun ko segbe kan o da nkan bo sibe o ti ra ile Iwo wa mu dapọ mo ja je wa nta ko to ba ko lo court o ma je bi now se ko wa ni court o wa ni constitution Nigeria pe to ba raja to ba ko to ba dena to ba di to ba won si wa fun won si se wa ni constitution o ba be o ma je bi o ma je bi ko so godo le da ika la won to ma nse be ika o di sele se ni di a je fa a fa ba je a ko lo si station o do lo court
3: Oh, oh. Da ipe network yet je ko ja 090 6000 3352
1: Hello. Hello. Hello, sir. Hello, sir.
3: Olan riwaju lati lu sada o ye da se to
1: baba to so ton sin yin baba o ti ni Valley Point number 1 to ba ye pe cement ti reduce owo se o ma da o pada fun ma yen awon awon ala ma se ra wa we are so wicked to ba it just like bo awon ton tepo tepo ba won le ni nsin o ma dare ajo ti pump tepo ba diwo ko si nkan to jobe o ma na o ni o stop lowo a blame government e can you we citizens we are so wicked e ni di mo so pin yi o chele ti ni dada business ti ni se business tire ni to ko se oro o bi kere ti ko to ma ba so wo at that moment ma separate stock here so to ni se en do sa
3: o ye mi sa
1: ma separate stock here to money different customers so they be like that mean to the transport only my moto I been go con only take a month I'm telling you all them are wallet on it what is so so any day anytime so about what ah okay the moto who happen here okay my happen where else is this okay we are so wicked thank you
3: she go she I want to pay oh yeah can you sell her here ko release oja eni o ko ye pe ko ye ko ko delay rara hello e karo
1: hello e karo
3: e karo
1: ayo ali adesina lati akute
3: lati akute o ye da se to
1: seri eni ye to ta oja yen o ti gba o ti ta oja yen o ti na owo yen o ti ro pe eni o ni wa mo that is why to se se to se o ti na owo yen o ti ro pe eni yen o ni wa mo ko wa mo alati yo owo yen pada o ni lara idi niyan to se yari wa lowo if not ko si n to buru ju keyan ara oja ko mo wa mo iru ti o mo to sele se n to se o si wa mo ta lo ma sanwo oja ti o ni wa mo keyan o ni ri so o n fura e
4: Thank you, man. They listen to so get better information. Won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio.
1: Let's join you. Come on.
3: Okay, all right, let's go. Peter, you can go in there.

0: yen mani lati se yen na awa ti a ba wa ni ori ofe lati ko computer bi lati ra laptop a kini nkan ta tun le se differently ki la le se ma to ko wa se ri p2p yen person to person trading cryptocurrency trading e le ko yen na e le ko bi e se ma ma fi owo oye ra dollar ti e si mo e fowo yin ra dollar te ba fowo yin ra dollar tan eta that is e mo ra dollar e mo ta dollar lori ero ayelujara iyen je business o je pe ko le kuta ko de si risk value o ko po rara risk inu e kere gidi go so e le se yen te ba ko won pe mo ni owo kan ni apo kan to je pe mi o mo kan ti mo fe fi se e kan le fi ra dollar e le fi ra USDT no ma n pe lori awon bi app bi Bybit e le ra lori e lori app bi Binance e le store e si te ba ti wa ra e ma toju e then atun ma n se o tun nibe tun le fix dollar yin e fix e te ba fix dollar te ra abi e fi dollar e fi ra cryptocurrency kan e le fix e fun bi osu mefa abi odun kan pe okay the next 6 months the next 1 year mi o ni fowo kan asset yi o cryptocurrency de ni owo ori ero aye lujara ni o atun le pe ni awon nu awon dukia ori ero aye lujara yen digital assets a le pe ni digital assets and te ba ni mo nipa e daada te ba mo owo mama wa lowo yin wa owo mama wa lowo to te ba fix owo naira yin si bank o da e ma ri owo e ma ri owo e ma ri ere sugbon ti e ba fix e in dollars in USDT times only for in 10% of owo te ba fix in a year in USDT and te ba de ma gba capital ina jade na won ni yo nkan kan lori e iyen tun je business te le se eyin te ba wo pe I just want to invest my money. Then there's a strategy in forex that is currently working. It is called copy trading. Copy trading ni iyen na nsise lowo lowo bayi with $200 above ele bere to je pe e fowo si e si mo gba owo boya lososu abe ye kan abe meji losu won le lanfani ati mo withdraw gbogbo ile na they are very possible. And ti e ba fe je ki n ko yin boye ti e fe ki n ko yin lori awon nkan ti mo daruko yi eni lo eko lori won tori eko se pataki nkan ti yo ba mo eyan gbodo so pe o n fe kowo si abi o n fe wo inu re lo.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday.
0: I want trainings here. Ma fun ni number ti e fi ma ba mi soro ti ma fi to yin sona.

message yes sorry number yi e pe fe darapo mo idanileko mi 070-88-306-422 number ti e fi ba mi soro niyen eh ta ba fe polowo oja yi lori eto yi 08064095598 uno ni e ma pe e se pupo fun gbogbo eyin ti e lanfani lati pe wole sori eto ona bayo fun ti tojo ti to ni e pelogun olohun e tun lanfani lati ko awon eko si awon eko lati tun ma awon ona miran ti e fi mo ri owo ti o ba di ola yi ola Friday yi emi ati MC Rawo ohun na ni ajo se eto ni ola yi e se pupo o dabo.

adun na lo ma gbe yen wuro be won ni ko si bi eyan se le je iyato ayo na ni o pada gbe yen oro ru eni be tori pe alaforiti na laye pada ki pe o ku orire o eda ti o ba ti laforiti ninu to nse iru eni be o sese ki o je pe o ti kanju la obe to gbona obe gbona si re be eyan ba kanju la a ma boni la gbogbo ipo ta ba wa eja fi suru pele si o tori pe bo pe boya akolo lo wa yo pe baba ohun to le loni ohun bo wa dero lagbare ledumare e ka ro ni gbogbo bi kibi te ti lanfani lati ma gbo wa lo ro toni o akiwa kaakiri agbaye ibi ti owo ja ikanni Jordan 105.5 FM ele to n fede la ro toni oni na lojo kerin la ninu osu karun odun 2026 adupe o fun oba daniwaye to fun wa lori ofe ati anu dakun dabo oba awon ba ma ka anu re ku lori wa o ma fi wa le ngba kankan do ti wa gbogbo ta ba tin se je o ma bo si oju owo ni o e ku ojumo le kan si atuki yin kaabo kaabo si otun inu we iroyin awon iroyin aja abale ele to jade loju awon ewe ewe iroyin wa jake jado orilede Nigeria ati agbaye ele ti a ma lanfani lati ma je ki e ma gbo si ke ma gbo ke si mo bi gbogbo e se nlo kaakiri agbaye Peter Olaniyi lo wa loju ero fun mi laaro toni ajo ma nse laaro na ni pelu Razak Adejare oga wa ajo wa nle agodo ni ile kun fofo awon mighty na won be nibi ti won tin keko ati gbogbo awon oga oga wa ti won ti wa ni office won to ni kaluku gbajumo ise re tori pe idise ni bayi na lati mo ni lole eri oluwa gbe mi leke Adebayo lo ko temi MC rawo yin re o agbalagba omode ti pegbe babe lo ko mu ki wa laaro ipe akujumo

fe dana sun arakunrin kan lagbegbe ologun eru bayi lawon olopa sare lo si agbegbe naki ti won ni won si do la okunrin ohun lowo awon to fe lupa amo o kawon olopa to de awon eyan ti dana sun oko lexus re ile ti won pe ni 330 suv ile to je ti okunrin na ko lorun ba mi o sanu ko ka ma sirin ka ma jo eni ti awon eyan wa o ile ise olopa won tun ko odomodebirin kan geboya omo odun 15 ati rebeka eni odun 12 to wa ninu oko na lo si ago olopa won pelu okunrin na fun iwadi kekun pe boya looto n lo ji won ko abi be ko sugba o won ni dokita Folabije dokita onisegun oyinbo lorilede America dide to ma de sorilede Nigeria oni won ni won ri mu lawon eyan fe ati dana sun ko foran video ohun gan o wa nibi iroyan ohun punch gbe jade laaro ti toni eyin fe sere e fe ka ena ogan weero yin punch e ba iroyan ohun be lekun rere laaro yi e ja lo si inu weero yin da iwe iroyin these days boya mo ma ri awon iroyin imi nbe o gege bi won se salaye won ni Dangote ile ise Dangote won ni won ti koyin si awon ti awon ile ise ti won ri si oro ina lo epo robi oje lorilede Nigeria ni Nigeria NNPCL won ni awon ti won gbe lo si waju Dangote won ni Dangote ti koyin si o oni ro gbun te gbe wa emi o gba Dangote coin si iyo jase njade ni yajo yajo o wa ninu we iroyin these days laaro toni Peter Jadoke lon ka wa mu iwe iroyin bi meta si merin si ko to di pa ma lo laaro

Otunuwe iroyin na lo nte siwaju ni ile ise tiwa Jordan 105.5 FM Lagos. Ante iwaju gege bi oro oselu won ni eni to je gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak won ti ni won ti gbe oreyin fun gbogbo awon adije dupo ninu egbe oselu APC patapata o ipe wo latari eto dibo abele to nbo yi oni gbogbo yin ni oludi gbogbo yin le jawe olubori o oni be lo je pe gbogbo yin patapata eyin gangan le jawe olubori gbogbo awon to ma jade fun ipo ni abe asia egbe oselu All Progressive Congress papa julo ti dibo abele ele ta mo si primary election ele ti won ma se oni gbogbo yin patapata ohun na lo je pe e jawe olubori o Abdulrazak ohun na wa salaye gege bi agba to tu je ogbontarige oloselu to tu je gomina ipinle Kwara ohun lo so pe wo e ma je ntan yin gbogbo ta ba se labi asia egbe oselu APC gbogbo patapata ra gbudo fi ri daju pe gbogbo omo orilede Nigeria won gbudo ni igbagbo ati ohun to tokan feyin ti wa ki won si ni ifokansin lori egbe oselu yo oni tori pe egbe wa egbe ti o nle waju ni oni besire eni to je asiwaju wa na ti won tun je are orilede ye iyen baba wa Bola Ahmed Tinubu oni eri pe baba won ni erongba to da oni e ma wa je ka se ongohun to je pe yo je ki awon omo orilede Nigeria ki won ma ni igbagbo ninu wa o ti asiwaju gege bi eni ti o je akoroyin ati akowe fun oro iroyin fun gomina iyen bo yin ba won akoroyin soro lojo ru Wednesday iyen Moshood Abdullah ohun lo salaye pe seri gomina oni won so be iyen ni olu ile ise olu ilu ile egbe ele ti o wa ni Ilorin nibe ni baba tin so wipe gbogbo eyin te jade dupo labi asia egbe oselu APC te si se ti primary election yin oni gbogbo yin patapata o oni gbogbo yin le jawe olubori oni baba gboriyin fun won be na lo si kini o tun so fun won pe ki won se ohun to to o ati ohun ti o tun je ki isejoba re Bola Ahmed Tinubu ko le tubo dagba soke si iyo wa ninu we iroyin punch la ro to ni

inu eroyin punch na ni royin le na wa won ni ipinle ondo awon agbofiro te ka ti ipinle ondo lanojoru ni won so wi pe awon ku awon iko won

Otu inu weroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM pelu eri Oluwagbemileke Adebayo MC Rawo to ni ojobo Thursday eje ka lo soke lohun ta lo si abala agbeyewo wa ta ba pada de ki lohun ta jo fe gbeyewo laaro yi oju opo te si lanfani ati pesi fun anfani eyin te ba ti mo oju opo wa number yen re 090 6000 3352 ona ni oju opo eleti e fi ba wa da si iroyin taaro toni weja lo soki ka pada wa an tesi waju lori otun inu iwe iroyin

0: Hallelujah. Lati oni lo mo so tele loruko Jesu ogun ti eyan ma fori gbe lati aro ojo edojo ale ti si mo ton ran awon mo ninu aye ekogun na jona ogun afori gbe ogun le baba won le mi ba lo gbadu awon alogun epo owo wa lara re awon owo to wa lara re to nsise odi awon owo okokun te gbe le o ton dani ajo reru ko sokunrin to ba rin ajo taye won mo nituma ko sobirin to ba rin ajo taye won mo nituma awon owo ti o je ka ye awon mo ri o tese waju loruko Jesu ko jona dan owo ko wo owo aye owo ko wo owo awon aje owo ko wo owo imole owo apani lara owo adani duro owo adona eniru owo ti won iran lowo owo ti won saanu fun owo ti mo wa leyin owo ti mo seru owo ti mo lere ti ki ba owo ase ti gbogbo ninu aye re ko jona dan ah mo pase loni owo ije aye to ngba okiri to dabi eni pe olori sun oni budo o mo bo se rin loruko Jesu owo na jona owo na jona owo ti gbin sinu aye e o fa ti gbin sinu aye e irugbe ti gbin sinu aye e to je kan mo korira re nibi to ye kan ti ran lowo o je kan mo korira re nibi to ye ku ti ri yanu gba ni oruko Jesu ati owo na ati irugbe na ni oruko Jesu Oluwa dana son, Oluwa dana son, Oluwa dana son. Gba oro Oluwa ni oruko Jesu atu o sile ninu ide, ninu igbekun mo serere to wa yen. Ninu ide tan fi o si lati ojo ibi re wa to wa nla kaka to ba. O gbiyanju ko nle so. Ninu ide yen Oluwa tu o sile, Oluwa tu o sile. Ninu gbogbo ide aye, ninu gbogbo igbekun aye, nibi teyan ti mo fi agbara kaka lu aye ni oruko Jesu. Oluwa tu o sile, Oluwa tu o sile. Gbogbo nto ta koko ninu aye re bo se ngbo mi loni Oluwa Atu. Ah, gbogbo nto takoko ninu rin ajo re loruko Jesu Oluwa tu aye re ko lojutu loruko Jesu ifami won yan Olorun to mo nje ki aye eyan lojutu to mo nje ki irin eyan yi pada to mo nje ki ogun eyan yo loruko Jesu ayonde fun ayonde fun ayonde fun gbogbo buburu gbogbo to ti joko sinu rin ajo e ko jona ko jona ko jona ko jona ko jona ega jona gbese jona iji jona iponju jona aiso jona eyan lere ko mo ba ko jona ke yan gbiyanju ko mo yo ko jona loruko Jesu gbogbo nta npe ni owo odi ise ota jankari waye tan fi so omole loruko Jesu ina jo wonrun lati akoko ilo ki ran re o se mo so loruko Jesu alaare ko se aye re tesi waju Jesu Oluwa wa amen eyin te ngbo mi laaro pe bibeli e bayi ko mo bo ladu alaaro yi mo ja re dani won to ngbo mi ni ale mo gbagbe lati join wa lojo Sunday ka jo gbadura papo aye re o nitu ki la fe fi gbadura le loni o na ni pe oluwa yo pa wa mo kuro ninu gbogbo ibi sugbo be yen oluwa ni ka mo beru lana sugbo loni o ni won pa wa mo kuro ninu ibi gbogbo mo so lojo monday mo ni aye ibi la ngbe gbogbo ayika wa ni biwa gbogbo bi ta rin si ibi wa nbe e gbo asiri ijele yi o bi olorun o ba pa wa mo inu ewu nla la wa baba wa apostle ayo baba lola ninu iwe won kan won ni olorun mo ran awon angeli kan jade lati bless ounje ti a nje e mo pe ounje tenikan je tenikan iwo je ode yi tori pe ipamo olorun wa nu aye e ounje te nwo yen mo pa yan awon emi kan be tan mo poison ounje an ba ti le poison be wa loko ati yawo je won ku danu ibi kan niyan oluwa ni ki so fun e pe ibi kankan oni sele si o gbo oni sunkun omo oni sunkun oko oni sunkun aya awon iji ti mo ja ti mo je koku eyan nikan won ni adani kan je adani kan mu adani kan gbe nu palo bi eranko awon isele to mo so yan de ni adani kan ti mo so yan de nikan soso ti je ke eyan lebi lara ti gbogbo aye fi mo ko yan le awon abilu aye tan mo ran si yan olorun lo fe dana san ninu aye re o fe gbin mi mo jeru oba omo mo beru ibi mo ibi yan olorun fe gbin mi ko ni de ba o ko ni sele si o ori ofe olorun yo gbe oro anu olorun yo gbe oro iwa laiye olorun yo gbe oro mo je mu oluwa yo gbe oro gbogbo ibi ta ti ko ibi mo olorun yo gbe sele iwo olorun ran mi si ni wakati ati seju yi je ki ero ke ro fi o sile mo ru erokero mo gbagbo wipe olorun ni eto fun o olorun ni mo jemu fun o gbagbo wipe o nibi to mu o lo gbagbo wipe o ni to fe sweda gbagbo wipe olorun ni ara rere to fe fi aye re da ti o si si owo kankan tabi si ota kankan ti o tako mo fadua sere o aladua ni mo yo ninu ewu o aladua ni bi isele si o aladua lori re ki gbabode o aladua laye ki ri mu o bi o ba ti yonda aye re fun olorun to ba ti n gbadua ti e mo n gbenu re bi awo agba olorun ba ti sijibu o ko si ise okoko kankan ti o wonu ile re ota le mo hale ya le won lori aso ni okoko le mo gunawo owo won lori aso ni tori pe agbara olorun yo gbe oro ori ofe olorun yo wa pelu e aso erorun yo bo rin ajo tori pe ara yo tu o ni lu aye e ninu inira o ni lo ninu ogun o ni lo ninu esan o ni lo ninu wahala e ja gbon ti iwe second Thessalonica chapter 3 verse 3 e ja gbon to so yes
1: sugbon olododo ni oluwa
0: sugbon olododo ni oluwa
1: anything yo fi ese yin mule
0: anything yo fi ese yin mule
1: yo si pa yin mo kuro ninu ibi
0: kuro ninu ibi gbogbo te gbo be yen o ni sugbon olododo ni oluwa anything yo fi ese yin mule yen ni pe olorun yo gbe wa ni gbogbo ibi ta wa lori le re ta wa ni ilu ta wa olorun yo gbe wa yo fi ese wa mule to ba ti gbe wa ibi a mo fo lori wa bi oni ko lu wa awon eyan mo ri owo olorun ninu aye wa eru yo wa tori pe agba olorun yo si jibo wa o de ni si eru kankan ti se eru ibi ti o sele wa lori ah o ye ko jade ku ninu ibi laaro yi ninu mo jemu ibi keyan wa ko mo siran lowo fun ki iku to mo le kaakiri ibi to lagbara niyan o gboro jade nbe e poruko jesu lekan gbogbo eyin te ngbo mi e mo gbadua oluwa ategun ibi tan ran si mi oluwa dai fa ti ko owo oluwa le kuro mo gbadua ategun ibi ti ota ti ran si aye mi mo pe owo oluwa o ya mu kuro lona mo kuro loju ona mo kuro loju ona iji buburu aye to fe kolu mi oluwa da pada si bi to ti nbo ah biji yen ba kole lomi owo aro ese aro oju afo awa borogidi gbogbo iji aye to fe kolu mi e mo gbadua jesu gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi gbe mi iji aye iji ayo ni lenu iji apa ni lara iji adani ajo eniru to fe kolu aye mi e gbadua olorun gbe mi gbogbo iji ti ran ninu afefe ti mi si awon omo mi ti oko mi ti iyawo mi back to sender back to sender back to sender afefe odi to nfe ni ayika mi back to sender iji odi ti nja ni ayika mi back to sender owo odi to nsise ninu aye mi back to sender ero ibi to nsise lori aye mi back to sender e poruko jesu e mo gbadua mo mu awon omo mi jade ninu ibi mo mu ara mi jade ninu ibi mo jade ninu iji mo jade ninu wahala mo jade ninu damu mo jade ninu ipoju mo jade ninu eni mo jade ninu airije e mo gbadua gbogbo bi ta ti pinu eto ibi fun mi olorun gbe mi jade nbe mu mi jade tomotomo mu mi jade tomotomo ah ba ori ka riba soda be ni mo ri awon aja meta bi mo se ngbadua yi oluwa ni ka gbadua awon emi okokun bi aja ti won gbo mi loruko jesu e gba ida enikan gbo mi bayi o la ala kan to se ni se pelu pe aja ngboyan gbogbo emi to ngbo o awon aja ta yan ti o wa gbadua pe loruko jesu ina jo won run gbogbo aja okoko to ndo de mi e gba ida e gba ida e gba ida e gba aja okoko to ndo de aye mi loruko jesu gba ida wa mama e gbadua o aja okoko to ndo de mi o ya gba ida o ya gba ida gbogbo aran si ati abilu aye back to sender ah gbogbo se ngbadua ta ori ka riba sender eli ma ira baka gbogbo aran si ati abilu aye back to sender back to sender back to sender ori mi ko ibi iseda mi ko ibi ayemo mi ko ibi ori mi ko ibi iseda mi ko ibi ayemo mi ko ibi gbogbo abilu aye aran si aye back to sender back to sender mo gbadua back to sender ibi ti won ran losan gangan ni ogojo oru loruko jesu back to sender ewu ibi ewu okokun ewu iku ewu esan back to sender back to sender mo so pe eleru gberu re so pe eleru gberu iwo to diru iku omole iku oko iku ayale fun mi iwo to diru le lati darin ajo mi duro gberu e gberu e gberu e gberu e jesu oluwa wa bayi ni oluwa wi emi aja okokun to ngbo laye ka re lodi si alaafia ati aseran loruko jesu emi na jona emi na jona gbogbo emi aja ewon emi alere jina sini awon emi apani lara awon emi aso ni dalabu ara awon emi aso ni dolokun ni ayika ati agbegbe re loruko jesu ina jo won ibi gbogbo ti ota pinu awon to nleri e to mo loruko jesu oluwa gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbe won mi gbogbo ibi gbogbo isele ibi ati ijamba ti ota ti pinu fun o loruko jesu ko ma jona ko ma jona ko ma jona mo gbadua fun o amu o jade kuro ninu ewu tomo tomo taya taya loruko jesu ewu ko jade ni ode wole o ewu ku ojiji gbogbo awon mo re okunrin awon mo re obirin oluwa gbe won jade ninu e oluwa gbe won jade ninu e oluwa gbe won jade ewu oni wo ori e oni gbabode jesu oluwa wa mi iwo to nbo ni program laaro yi tabi lojo sunday e locate abule egba tabi fagba e gbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro mu oja re dani mu fila e dani eyin te nbo lati ni ogun state e le gba madia ijayi power line ma jo sokola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro loruko jesu mo jemu to fe pa o lekun yi mo jemu na jona bibe so pe akele sunkun lori awon me ko si gbepe gbogbo mo jemu ekun aso oda lori omo iwo to gbo mi loni mo jemu yen jona mo jemu to lo won fo omo to wa lowo epa o lekun loruko jesu mo jemu to nsise ibi lori omo to wa nile okere loruko jesu mo jemu yen jona mo jemu yen jona mo jemu yen jona mo jemu yen jona gbogbo mo jemu to plan ibi fun o gbogbo mo jemu to seto ibi fun o gbogbo mo jemu to nfi bi lepa re gbogbo mo jemu to nfi bi lepa awon omo re ni oruko jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun aso ibodi ota daso lori re lori omo lori aya lori oko ibodi ota daso ina jo gbogbo ibodi ota run gbogbo ibodi awon agba ibodi awon aje lori e ko jona ko jona ko jona ko jona ko jona ago inira tan gbewo oluwa bo jona ago isan taye gbewo oluwa bo jona ago inira oluwa bo jona ago isan oluwa bo jona ago inira oluwa bo jona ago isan oluwa bo jona ago inira oluwa bo jona ago isan oluwa bo jona ago inira oluwa bo jona ago isan oluwa bo jona ago inira ta gbewo ninu okukun oluwa bo jona jesu oluwa wa to ba ngbo mi ni igba kokko safe number yi pelu prophet michael adesoye e send the prayer request si wa lori whatsapp agbadua le o suri owo iyanu ni oruko jesu
2: and so get better information we won't give you no move an inch oh but if you know say one move your radio with it.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day, every day till payday.
0: Oruko Jesu, ase ti aye re nituma, o gbonu aye lo. Ni oruko Jesu, ase ti oro re yanju, o gbonu aye re lo. Ase ti aye re nte siwaju, o gbonu aye re lo. Ase ti nsaseyori lori gbogbo idawole re re. Loruko Jesu, o gbonu aye re lo. Loruko Jesu, aye re te siwaju, adua re gba. Jesu Oluwa wa. Amen.
5: Ni Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lowo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, at May 31. Adura Thursday, Major Sotele, Yoma Bere, Lago Mejo Wuro, Bakana Adura Sunday, Yoma Bere, Lago Mejo Wuro, Uluati Sheto, Pamu, Nation, Loma, Tawuluni, Ami, Tioma Drapa, Molu Balejo, Baba, Bauli, Meka, Ladifisoye, Faka, Shadura, Tonshila Kuna, Ikadia, Dra, Ima Waye, the Christ Apostolic Church, and Nathan with Fire Prayer Ministry, Abraham Ezumo Street, Off Adeo Road, Adetola Bus Stop, Lagos, Molu Balejo, Uli, Meka, Ladifisoye, Telephone 003-462-8479 at 002-203-5389. Ishika ile dafidi le miyo file jikare. Yosishi, kosi aniti yoti, onositi, kosi.

Ami adarua savi adaravi. Balolo egeza abana avazu adevua. Oluwa se Maria lore. Omo egon Maria ko. Oluwa se Jabesi lore. Omo egon Jabesi ko. Oluwa se Bejodomu lore. Omo egon Bejodomu ko. Li ale oni ni mo pase o egon ti aye mo e mo. Egon ti aye mo e mo ti aye fi nbu e. Tobi fi ese eleya. Agbara to nbe ninu eje Jesu. Agbara ti benu ajinde. O pa egon yen re ko lara in the name of Jesus of Nazareth. Wa wa ni testimony in Jesus name. Se ri o tu wa doju en seyin o. Se ri isowo ti Olorun fi gbadura in church once ko ye mi mo o. To ba je oni eli kan to mu mi jade lo si bi kan. Abi mi na ba ti lo bi kan ri ni. Koda ma fe le so eni tin ba lo ba di Olorun ti ma ma bo o. Ma ro pe won lo n gbadura pe boya won to se fun mi. Abi to gbele mi lowo lo mu gbadura ma gba be. Adura n gba gan church wa emi o riru eleyin ri o laye mi o. Emi o ti riru eri a se ipade. Li aro ana ojo Tuesday on the 5. Te ba ri testimony ti awon eyan ti so. Te ba gbo eri lenu aro ana si oni ni o. Oni na ejo Wednesday. Te ba gbo testimony ti awon eyan so lenu ana Tuesday si oni Wednesday eru ma bayin. Je ri gba ti Oluwa pe mi. Gba ti Oluwa pe mi. Lati da church sile. E ma gboro mi lale. Mo wa ni won gbe bi kon ni Korea. Ni international airport. Egbe na ko lo wa ta ba ti ko ni na ko. I was working at international airport that time. I was not working at Nako as a clearing and foreign agent. 1999. Ibe ni mo ti gbo won Olorun iye kan ma nta amala nibe yen ni Korea yen amala yen ni mo nje lowo Oluwa pe mi pe ohun fe lo mi lati da ijo sile pe o ni omo obirin kan ni church bi ti mo ti jade wa ti o ni gege lorun ori afefe ni mo wa ye o ori ategun mo wa yi pe o ni omobirin kan be pe o ni gege lorun Oluwa ni ki n gbera boy. I was it was a break time oni tori break time na ma lo nje anything after 12 anything 12 o ma to wa warun na ma open shed complex that complex pada Oluwa ni ki n lo be pe omo ko omobirin to ni gege yen pe ohun fe lo mi fun lati ili gege loju ese ni mo yo ninu amala ti mo nje mo de gbera mo pada wa sile. I went to our spiritual father. A po wa so fun mo pe Oluwa so fun mi pe omobirin to ni gege to wa laarin koya yi pe Oluwa lo n fe lo mi fun a de lo gbadura fun won ni ko buru ni kin lo tori awa leko igbagbo ta wa gbe dani aleko. When we are serving under a spiritual father, awa ni eko. Eko wa lara wa ayi dede se nkan ta ba so fun won ohun to ma do de ka se la ma se. I went to this lady's house mo lo le omo bi ni mo gbe owo le lorun mo gbadura fun gege to wa lorun e o de disappear ori ategun ni mo tin so yi ni mo tin so yi is a something that everybody know in the church I came from. Ninu ijo ti mo ti jade kin to da ministry to don gbe le mlo sile o ti gbogbo eyan mo ni gege orun e de disappear mayamasa Oluwa nlo mi bo de ni ma je mu pelu ise yi Oluwa so fun mi pe ohun te fi ri pe ohun te fi ke mo ma se bi ode niyan o pe ma se bi eni ti o mo gankan niyan o Oluwa ni bi odun o ma lu e debi keru ma ma ba e sugbon ma gberaga gbolohun yen lo ma ba mi leru ti mo ma se bi eni ti o mo nkokon mo de mo mewa gbolohun pe ma gberaga yen ma je mu le mi laarin emi ati Olorun niyan gbata wa da ise yi sile ni odun 2000 ninu osu keta